Hami pumega i AM gi spam mas guay dadzon na estasyon sa Moro KUAM Isla 63.